0: kajing ang dagkali kapunroy yaki gali la ay lon rumik
1: kumay
0: la umay rumik
2: I see
0: hasil

ti palong ng snap ni dan sa kiniat e kapor na kabandag ni ka program at kajinwa ka bakadu kabangan pendemo nam ta ka ni ka program ka ni ka jinwa ka jong iba dominant one car ka bala ai piniang la ka dau ka ni ka jinwa ka long kerpang nam ta baro ki ba snap ya ka ni ka station ka jong iba khamtam nam ta tu ki parlok ki balas persang ban phone sang ni ni bom sim na yo ban kren ban ni ngangit ba khoi ka por ngan se yo ban ya kren ban phi par ba ka ni ka jinwa ka long kerpang nam ta ki ba snap ya ka ni ka station jong ka akash woni shilong ya isa ba ka akash woni shilong namar bangi dan se ki we pat ki program ha ka por khandai la la shipo lam ru ba se ki we program hadirin kata kini kedai ke Akashwani Shillong.

Pero no sab dapat ni Gijing Roy Rock on Blasima Film Rock on Blaray do Ufar Han Atar Pag napoy do siya bukod dyan kanyang program Gitgun dyan hadu ng Nishambiang kanyang gaday ka Akash Manishila.

Kani ka dei ka akash vani shalong ka bawan shapi ki no sngap ha ulai spa sau pu hinyo point ar meter medium wave u bai rang kan pa do pras pa han riu pu sau kil hertz kum ju ru pila abni sngau ngi ha ka di th but ha ka news on air up ha ka ni ka por nga padiang sngau bhai phi baro sha ka program rampe ki kanthai tingi nya ya sha prang bat kani ka program da ka ba phinyo sngau shua ha ka ni ka por ya ka jing kren na iwei na ki no sngap halor ka jing sngau jong i kum ka kanthai but hadin ka tapat

0: In pinbuot da kisurten rai na ilaway pranay marbanyang, kisurten rai yung iki bila ay karteng husiyar luthaliyay bat ktiin temen.
1: Nadi ilavis iin, ni kikintay ni don kakamram kabokong san, haka imlang kasalang, bat kajing sedang hi kaday na yeng. Kamin shwa ni kikintay ni longtang kinong sumari kikun dikti, kinong petya ka yeng kasem, henry kat bakapuar kanang yad, kakamram jongiru, kalanang kam gala. Kini kilong katu kat ni kiman kum kabenta jong kikentei kibangin ya keren na kini kapor kabaning kong kum kinong pet kinong sumar ya kayeng kasem. Kikentei kilong kibahakmat e bantip ya kasyet katiw kasat ya kling kasumar suker ya kikonlong bat kitimen ni kinu kinu kidukot jong kayeng kibadon kam kajingirap bat kayeng kaba omdon kikentei bandle kani kalong kayeng kaba ikenja bat kaba isuda kabenta kaba ar kajing penhe pensan ya kikon bat kajing nang jing stat kikmi kidon kabenta kaba kraw kaban penhe pensan ya kikon banhikai ya ki ya ka akor kaburam hakaryam ka bet ka ktin ka thlit bat haki babun ki benta na lor ka ching hikai ka ba ki khun ki yo na ki jaka puli kikmi ki don ru ka benta kumnu ban hikai ki khun bekin long ki bariu blai bat ha ka ban tip ya blai ka balai ka jing no sen yang sha ka yo ka kon ha ka ni ka chuk ka ba menta yin shem babun ki kan thei ki ba ka mai ka ji bat ka jing yo jong ki ka ai jing rap shi bun ban kershan ki jing don kam jong ka yeng ka sem ka shi don ka khep ha ba ni ma ni ki jing pang ki jing sh kijing e teng teng ka long ka ba e ban pendap penbiang lada ukpak ulong tang ma u nong ka mai hayeng henry lada ka kenthei lani ka kemi jong ka yeng kila ban kershan lang ka long ka ba yo jing mentoi shibun na ka benta ban shan ya kijing don kam hapo ka yeng ka sem ka benta ka basaw ban ai jing mut bat ban ai ya ka rai ki kenthei ki rap ru ha ka ba ai jing mut ya ka yeng ka sem ban ai ya ka rai ha ka por ba don kam ka jing ai jing mut jong ka kemi ka ju pen bat ka kham ngam ha ki jing mut ki jing perkat jong ki khun dikti ha ka babun ki liang bat ka ni ka jing ai rai ka don ka benta ban shim ya ka rai ha ka por ka pang ka sitom ka jing dut jing sem bat ha ka nu ka benta ki jing e ha ka ba ya dei bat ki benta jongi kum ki ken thei kat ba ki kamram jongi ki lanang ka la ha ka wei ka benta henry ngi dang mat pat ya bun ki jing e kum ta ka jing pen ku bor ki ken thei ling ba ka jing nang ka jing stan bat ben pen yo ya ka lat ban krishan ya la di ka long ka ba kong san bha ha ki ni ki juk ki ba menta khublai shi bun.

0: Pilios ngau mandan ya ilawai pranai marban yang haki artli ki surutan rai ki bila ai kerteng husiar lutholi bat ketin temen. Ginia beteng syu ya ka program rempai ki kentai da ka panginya pai pat hakani kapur sya ka jingkret na i Dr. Baya Kemen Senmon halor ka pang ka kemi ka bakwaj bakya ka penlong ya ka long yeng long sem ka bakwaj ka bakya.
1: Kakmi bakwat pakya kalong kanong rim jong kalong yeng kabakwat pakya bat kabaskem. Kakmi kadi kaminsim jong ka yeng hi barok away. Kabadon ka jing yet kabamla banyanu jor. Ka jing klan ka jing mut jing perkat bat ka jing start jing shampang hakikam baro. Kapenhe pensan kayada bat kamat chibun ki jing e bat ki jing jinjar. Nre kapentikna baki khun bat ka yeng hi barok away kan bit kan biang ha barok kiliang. Nadu bakha kalong maka kanong hikai baning kong e kabasandur haki rukom jinglong haki jingkwa haki rukom im ki rukom perkhat ki khun ki kti lingwa ki rukom perkhat ba jinglong ba bha jongka kahikai ru yaki kam ki jam bat ka ktin ka thliet yaki khun ki kti hapo ka jing sumar jongka kme ka don ka jing suk bat ka jing palai men sim hapo ka jing yalam ka jongka ki don ki lat ki linti bat ka jing yai sha jongka ka kme ka dei ki ek ek ka ban yai ne kakmie habakwat bakhya kalong ka nong rim jong kalong yeng kata kadau ka don kam ha bangin ya crunch phang ka kwat ka khya jong kalong kmie habakakmie ka bu hakmat ya ka kwat ka khya ya ladi kata ka mut habakaklan ka met ka phat habakaklan ka jing mut jing perkhan but haki bor jing snow but haki bor jing perkhat ka jibing lingba kini ki jing long ka kmie kala ban sumar but ban eat ya ba don hayeng ki jing pulie ki pen i ba ki kot ka khya jong ka kme ka don ka jing ya dei ka ba ha jan e bat ka kot ka khya jong ki khun wat ha dien ba ki la san ru kme ka ba khlan ka wan ra e ki khun ki ba khlan ba de ka ying ka sem hi ka ba khlan ka kot ka khya jong ka kme ki khlung ba ki khna ki dei ki a ki bang ha ban ya kran ha khmat na mar ki ni ki wan ra ya ka thong bat ka jing kot jing khya ka ban san

ri kalawai kum kakme kalong ka badon kam bat kongsan e ban shim ya ka binta ban sumar bha ya la ka jang ka jing im ka ba don kam ge ka kme bakan ai por ya la di umde bakan sngo kumba ka tu no ekipor na ka ying ka sem re ka di ban ai ya la di ipor hoit kalong ka bishisha bangim la ban yo no krau bak thili ta ka daw la da ka kme ka de ka ba thili kam don ka jing khlan jing sha kam don ka jing mut jing par khat ka ba khlan ti ngim la ban yo ka jing e la ni ka jing khlan jing mut jing perkhan ka jing bam jing di ka di ban bam ki jing bam ki batte ka de ban yo athya byang por kam de ban thya duna ki ni boro ki wan ra mtang ka jing bha ha ka kmi hen re ki ai ka nuksai ki khun ki kti kumju ru ka rukham perkhat perdan bat ka jing sngau ka babha ka wan ra ya ka benta ba kong santam haba sandur ya ka lawei hi baro ka wei ka kmi bun sien ka mat shibun ki jing sngau ki jing sha kan tho ka don ha ka shibun ki jing khmi linti bat ki kam ki ba bun sertam ba ka haban pendem bat le si leng ba ki ni ka long ka ba shitom bat ka bam la long nre wat la ka taru ka jing hun ba ka jing sbun men siem jong ka kam de ka ba kut la nu la nu ru ta ka daw ka de ban pelat por ya la di ban shong thaj na ki kam ba ka tre sa nge shi por ai por ya la di ban pin jai jai ka met ka men siem ba ka jabing leng ba ki ni ka pin thmai por ya la di ho oj ka jing shisha hi ka de ba don manu manu ru ban byang baro na ngi nge bakla bat ni yo ka jing hikai nakini ki jing bakla ha ka rukom im kum ka kme ban pendap ki kamram ka ying ba kham bon nangi kum ha ki por ba menta ki kam ki jam ha ki jakat tre ka long namar ka ta kong san bha bangin pin pale men sie me la dia kham ta mi ki tu ki men kme ki ba ha pan sumar wat ha ying ru bat ha ka jakat tre ru habangi kmi ek jing khlan ka met kamen siem jong ka long kmi u Mahatma Gandhi u ong ru baka kmi bakoit bakhya ka don ka benta bakrau e ha ka ban pin he pin san ye ikhun bakoit bakhya lani ki khun ki bakoit ki bakhya ki pin long ye ka kmi ka bakoit ka bakhya habangi kranda kum ni ne habangi kranda kum te ka wan shaka ju hi ba ka kmi ka de ban long ka bakoit bakhya khnang ba ikhun ru in long I bakoit bakhya habangi pekpat sheki khun kin thei ka shnong ki ban sa long kim kme ha ka por ka ban wan ka don kam ru bangin snow thu bakini ki dei ki ek e ki ban sa long kim kme ni dei ban su thu bakini ki dei ki ban sa long kim kme jong ka shnong ka thau jingi ka ta ka dau ka jing nang jing stan ka dei ka wei ka ba kong san tam ka ban plie lat ki khna sam la jingi bakin snow thu ki lat ki linti ha ka jing em jing ki bakin snow thu bakin pin khlan la ka jing mot jing par khat ha ba ki ra ye ki ek e ka don kam ru ye ki bakin sumar ka met ka phat la jong ka don kam ye ki bakin bam ki jing bam ki bate ka don kam ye ki bakin thia ha ka por ka bade ka jing nang jing start ka bangi yo na school kam pin khlan tang ye ka bor jing mot jing perkhat re ka pen khlan ru ka men sim ka don kam bha bangin ongi ki khna ki khlong bakin yai lech ki school bat ban yai pen dab ki jing puli ka jing hi kai shapang ka jing shong kharu ka long ka bakong san ha bangi kren namen ta ki me ba khlan khnang ba ki nom yo ye ki jing shtom ki ba pur ha ka shong kha shong man ki don kam man sung thu ikinia ka don kam ru banya da na ka jing armet khna na mar haba ki kimi ki long ki khna ka bor men sim ru kam pat khlan ka bor jing mot jing par khat ru kam pat khlan bat ka met ru ka tlor ka ta ka daw ka don kam bha ye ngi bangin hikai ki khun kan thei bakin kyar la ni bakin yada na ka jing ar

ku blei phi baroki parlok nong snap kane ka dei ka akashwani shilong ka bon spiao lai spa sau punyo point army te medium wave u ban kat bat u pras parup sau kilohertz bat ku blei shbo ni phi ki parlok nong snap ha kane ka por ni don ya ka program sur batang bat ha ne ka program ni don ni ki jing rai na e jibon ling do bat nai jefson nong kan ri bat ban zang ni kane ka program in patam shai ki jing rai na e jibon ling do jing rai bat ai krateng por somla ban bot pat da ka sor shilong

ka janmir ka basok ka men phi baro ki parlok nong snap kani gade ka akashwani shilong ka balwan chpi na o lice pa sa punyo pon army de sa medium wave uberan kat bat pras pan rup sa kilohertz bat pila ru banyo snow ya ki program ki jong kan na ka news on air app bat na ka dth hashwa bagin stang bat ki program na ka ni ka station ha ka por san bajing in ya so shabat ka akashwani delhi na ka banta ka kubor hindi ban bot ka kubor pareng ha ka por san la la san app bat snap ki kubor ki balwan chpi na delhi

0: Ayaw, yamis tirang de tona kai jok dalio kai chaman genok.
1: Baba yan takaba chanirang ni nakna di namjawa na di chigapa chanirang ko di dontong nasa nang jokpa.
0: Na jup dong, na mai ko masia. Angi ku jup chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana sekarang ko cusokot na man na nang aku na wijama.
1: Amba, dao chapre timung jamanu na sa joko de nang ibi ini namgini na sanga ninga ba. Metum chigapa aro kari nang tot kepa chanirang ko watpoha nang ibi ini namgini na nama chani mi shu samjakrang ko sa chaboha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kita wiyatinga.
1: Oi, Ruga, mainnya sana rawat duit kontak ini sekarang ya?
2: Plus F chin ko ni ngacung
1: boy. Ya, plus F ni gemen on tisa tangat naman gen mah?
2: Nama siapa? Jen salon a cha ani rang ko caon, BN ko pelakat kepa, mangrakat kepa, aro cuong kepa vitamin rang dong jaon, mandi ni cancian ko belgriata, aro BN bimang ko manuk mata. Uni gemen sa cha ani rang ko brion, plus F chin nang kepa ko sa brevo, uno vitamin aro ayin genang. BN bimang ko mangrakat na aroan, sing baljoke rakhina geta cha ani bos tu rang ko brion, plus F ni chin nang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kita wiyatinga.
3: Dalam nak ni janggi tang nak kamu basi ani ara pora ni kadang babi dah koran baksa na makang si janggi tang ani cun ko dari samsuani bangwa. Nak kaket na sading na skode ban tang ni tak nam gini ko rupung na aruk nali niam rang ko nam dapat na skode. Dalam na aniam rang ko pora ni baksa niam ni abau bida ko rakbo. Ya si dalam nak na janggi tang ani cun ko abat cingi oninga. National Law University Meghalaya hasil gini ko gultok tu sini admission na sumai ko abat cingi tinga ha. Ya non niam ko skira na deng taman cah sung utal ni teknologi aro mandi ni janggi tang ani bewal rang ko nang capai course rang ko taria ha. Ya non interdisciplinary program rang dong JKI BALLB Honors Policy Science, BBALLB Honors Fintech, BSCLLB Honors Data Science, aro LLM programo Corporate Law aro Criminal Law dunggen. Meghalaya aduk ni manderang na yano porai na 75% pa jugum ko ni atagrek biap pa seat rang ko akang edon ni nga. Uning man aduk ni satru satri rang ko, ya University of Admission Rachi na titi ati nga. Application portal ko kola chi sa March hazal gani ko urukto ko ni, chidok me hazal gani ko urukto ko na kuligen. Palbat ni maksibat na skode www.nlumec.ac.in na napanginipo, ba dok sku, zero sku, getams ni, genis ni, chetsa o na kol kaat po.
4: Tak sih mana kalau kata aku sih mateng sumayo. Hamil semua mandir kebagi doni ama pa asako ama apa asako yagit kau tak sih mang kenang ragtang nangin.

Lai poni ne phone number ko changsaraya kana thainga 0 gtham dog bri gni bunga sa gni bunga 0 sa bri bunga bunga gni bunga 0 sa dog sa bri ya phone number na ka atena simang ta tang ne namna ga pa gi rang ko bi ate khnang na ga ta manang gen gi rang ko bi ate matang sumayo preshalin sangmani rang ga pa gi toni Nekka ang jumango yagit kodan asimang kena sonak tak menangkin.

dalan ni jangi tang nakam ko basi ani ara pore ani gadang babida ko ran baksa na makang chi jangi tang ani chol ko dari samswani bongwa na khaket na chading na skode ban tang ni daknam gani ko rupung na ruk na liniam rang ko namda batna skode dalo na anyam rang ko pore an baksa nyam nya bau bida ko rakbo ya chi dalo na jangi tang ani chol ko bachinga ninga national law university mekhalaya hazal gani ko gul tok sine admission sumai ko bachinga tinga ha yanu nyam ko skira na ning thamancha chasung gutal ni technology aro mandini jangi tang ani bewal rang ko nangchak pe course rang ko thariya ha Yano interdisciplinary program rang dunga JKI BALLB Honors Policy Science, BBALLB Honors Fintech, BSc LLB Honors Data Science, aro LLM programo Corporate Law aro Criminal Law dunggen. Mekhalaya dukni manderang na yano porai na sot punga percent pachugum ko ni athagrik biap pasit rangko akhangi don ninga. Uning mana dukni chatur chatri rangko ya university admission rachina titi atinga. Application portal ko kolachi sa March hazal gani kolkuk toko ni chidok me hazal gani kolkuk toko na kuligen. Kalbatte ma si batas ko de www.nlumec.ac.in na napanginipo ba doksku, zirosku, katamsni, gnisni, chetsa o na kolka atpo.

kani gede ka akash vani shilong bat ka por meta kala dap shpo shteng bat ka tungin pen kut no iki program baro ki blawan shpi men ta ka sngi na ka akash vani shilong bat pen sa yos me ubiang gi ki program ki jong ka la shai ka sngi ha ka por n reo ba je men step tat adu ka ta por na ka akash vani shilong i ai kublai tia suk ipi baro jay hin.